na nyepil ahoy hi sai ho ya ku kyang pa vai hai ti ang wu to ho ya na i kwiu kyang wu se te pa ve We.